0: Hello mga ka-Pinoy, mga ka-Pinay. Ito po ang inyong lingkod na walang iba kundi si Cora Fuentes Manic at ang isang napakamagandang ating isang si ano si Miss Sheila D.
1: Hello! Good evening everyone!
0: Kumusta kayo?
1: Magandang malamig na gabi sa inyong lahat.
0: Kaya ang lamig-lamig ngayon ng gabi. Kaya ang unang-una nanonood sa atin, si Malo Villamor, nasa Melbourne yan. Kilala mo si Malo, di ba? Taga rito yan. Kaya kumusta ka na, Malo? Sabi, hopefully everything is okay. Okay? Right, okay. Si, ano yan, yung Pinoy ni Frank, ni Caffrey de Aguilar. Ngayong gabi is, babatiin naman natin yung mga kaibigan natin sa iba't ibang sulok ng daigdig na nanonood sa atin, sa ating Facebook live presentation, sa aking platform, Cora Fuentes Manic, at saka yung kay
1: Sheila D.
0: Sheila D. At saka mapakinggan nyo rin kami sa ating himpilan dito sa 106.7 sa inyong mga radio dial sa 128 Reservoir Road, Kennington, Victoria. At saka mapakinggan mo rin kami sa ating simultaneous broadcast sa buong mundo sa www.phoenixfm.org.au. Kaya, hello mga ka-Pinoy, mga ka-Pinay. Kaya, bati ka na naman, my dearies. Babatiin mo yung mga ano natin, mga kaibigan natin na kinig sa atin.
1: Meron na nga akong ano, meron tayo pala ngayong ano, meron tayo ngayong babatiin na taga malapit lang.
0: Sige, sa ano?
1: Taga New Zealand.
0: Ah, malapit saglit lang yan, ha?
1: Yes. Tingnan ko nga ang kanyang ano. Alam mo, meron tayong
0: oo,
1: mga...
0: Gusto kong pakinggan ko yung ano niya. Meron na naman siyang bago.
1: Yes.
0: Yung ano, yung Bicolano na singer na si Rodolph, ano yun? Lido nun?
1: Actually, nag-send siya sa atin na
0: talaga
1: kanyang ano. Napaka-giliw nitong kababayan ko na to.
0: Let me just check. Kasi may mga kaibigan tayo, nasa Japan tayo ngayon. Kasi dedicate natin yung mga songs niya sa ating mga kababayan sa Japan. Marami tayong mga kababayan sa Japan. Pupunta tayong Chiba, pupunta tayong Nagasaki at pupunta tayong Tokyo, mga kapuso't kaibigan. Right, okay. Una-unahan natin yung kanta ni Rodolph. Gusto ko yung ano niya, yung kanta niya na Sayaw na Pantomina. Yun ang gusto ko. Yung unang-una yun na ilaw, Sayaw nin Pantomida by Rodolph Manolis. Kaya pakinggan natin ito, mga kaibigan. At mga kapuso at mga kaibigan, si Rodolph sa kanyang Sayaw na Pantomina. Dedicate ko to sa mga kababayan na mga Bicolana na nasa Japan. Kaya kung mayroon kang mga Bicolana, para sa inyo to lahat.
1: Yes, Sayaw Rodolph Manolis.
0: Here it is coming up. Okay, nasaan na yun?

0: naman. Teka muna. Wow naman si Rodolph Manulis. Kaya ayan, Sishu, kausap mo na ba siya?
1: Hinahanap ko na nga.
0: Ay, nakakatuwa naman yung banwa na, yung banwa o na Sarsogon. Babalik ako kasi na maraming mga chismis na na-miss ko talaga. Na yung mga selfie na wala stick talaga naman. Relate, maraming relate na relate yan. Yung mga kaibigan natin sa Chiba, sa Nagasaki, ang Tokyo, enjoy na enjoy sila yung ating mga kababayan dyan na mga Bicolan at Bicolano. Para rin sa mga Bicolan at Bicolanong friends natin na naninirahan sa iba't ibang sulok ng daigdig. Rodolph Manolis. Kayo man, Sichu. Ah, Sheila D. Anong ba ano ang kwento mo dito?
1: Very nakaka-proud talagang makarinig ng mga local artists lalo na pagkagaling sa mga kababayan mo no. So ang kwento sa akin ni Kuya Rodolph straight away nung narinig natin yung kanyang mga songs, no? Minessage ko siya. Very accommodating naman. Very nice. Humingi ako sa kanya ng copy ng songs niya. Nag-send naman siya agad sa akin. And then we had a little bit of small talk kung saan nga talaga siya sa
0: Sarsogon.
1: He's from Sarsogon and it's funny how small world it is kasi yung makeup artist ko sa Naga, sa Bicol, is friend niya. Ah. So, compute yung friend namin sa Facebook.
0: Ah, kaya pala. Oo,
1: ngayon, nag-send siya sa akin ng photo nila before, sabi niya classmate niya daw and all that. And I found out na he moved to Naga, where I came from as well. I think bago siya nagpunta ng New Zealand is doon na siya, doon din siya nanggaling. Sa
0: New Zealand na pala siya ngayon?
1: Yes. I think he is based in New Zealand. I'm gonna have to check more about him kasi I'm really interested on getting his full CD. I wanted to really have a copy
0: natin
1: of that.
0: Yan,
1: I wanted to get my Bicolano friends from Melbourne, from Bicol itself, to know about him. Ang galing niya. I really like how he does his songs. It's just funny how
0: makarelate ka, nakaka-relate ka.
1: Yeah. However, if you're listening to him, he's already got his accent. Yung pagka Bicol na.
0: New Zealander English na.
1: But kasi tita, alam mo, sa amin kasi iba-iba rin ang dialect. Uh-uh. Ang Bicol dialect namin is iba-iba din.
0: Uh-uh.
1: So, Sarsogon is different from Bicol Naga.
0: Iba rin sa Bulan.
1: Yeah. So,
0: Bulan Sarsogon, isa pa rin yan.
1: Bulan Sarsogon is it's another part of Bicol. But we also have like Bula. Bula. Uh-huh. That's
0: kasi yung mga ang Bicolano kasi, parang Waray at saka Cebuano siya. Pinagsama kaya naintindihan ko yung mga mga salita kasi kung yun na nga sinasabi iba-ibang mga dialects na sa Sarsogon ganun din sa Cebuano sa Ormoc sa Leyte at saka Samar iba din yun mayroong Cebuano mayroong Samarnon kaya pero yung kaibigan kong from Buhi pag nagsasalita sila hindi ako alam na alam ko. Naiintindihan ko.
1: Buhi is Camarinesur. Is that in Camarinesur?
0: Malapit sa Iriga.
1: Yes.
0: Malapit
1: Iriga,
0: sa Iriga,
1: Buhi.
0: Sa Naga.
1: Gowa, Pili, Naga. Papunta rin sa amin.
0: Kaya, naiintindihan ko. Kaya pa nagsasalita sila, naiintindihan ko. At saka yung mga kasama, mga kaibigan ko sa university, taga Bulan, taga Daraga. Kaya naiintindihan ko sila. Parang nagsasalita sila ng Bicolano. Ah, nagsasalita rin kami ng Cebuano at saka Waray. Kaya nagka-intindihan kami. Kaya natatawa kami. Kaya nung narinig ko to si Rodolph, nako, tuwang-tuwa talaga ako.
1: Yes.
0: Kasi sabi ko, I like him. Kasi yung kanyang mga is talagang maraming nakarelate.
1: Yes.
0: Kaya yung mga taga Chiba, taga Nagasaki at saka Tokyo, Japan na mga mm-hmm. ano na mga Warainon, mga Bisaya at saka mga Bicolano still love it. Kaya mm-hmm. anuhin ko na muna sila ha. I would like to say shout out to Alice, Ludi, and Vic. Nasa Chiba sila. Ngayon naman sila Susie, Elka, and Remy. Nasa Nagasaki. At saka si Pearl, Pasita, and Miko. Nagataga Tokyo sila. Kaya ayan, patugtog tayo ng ano, kay Rodolph Manolis na mga dalawang best. Ano yun eh? Sayaw na Pantumina. At saka yung Banwa. Ano yun? Yung... Ano yung kanta niyang isa? Sa Banwa ko na Sorsogon. Ayun.
1: Sa Banwaan.
0: Banwaan na Sorsogon. Right, ang oras natin is 28 minutes past 6. At ang ating temperatura dito sa pinakamahal natin na City of Greater Bendigo, Victoria, Australia, sits on 11.4 degrees dito sa ating Phoenix FM weather station. Kaya, Sheila D, we're going to proceed kasi marami tayong mga kahilingan. Kaya nanonood sa atin si ano si Malu Bellamore at saka si Kathy Collis Sikara. And then, of course, yung ating si Miss M, si Angela Morrissey. Sabi niya, magandang gabi, kaibigan. Mm-hmm. Miss, na, Miss M is listening at kumusta ka. Yan. Miss M, kasi dito yan sa ano natin yan, isa sa mga presenter natin yan sa ano, at saka yung ating librarian, marunong siyang magsalita ng Tagalog.
1: Oh.
0: Kaya ayun, para yan sa iyo kaibigan ha. Kaya pakinggan natin. Ang susunod na ano na pakantahin natin is si ano naman, yung ating si Bamboo, yung kanyang Noipi, hinihiling ng mga kaibigan sa Korea na sila. Shell, Otik, Mimi, and Sally. Here it is coming up. Bamboo Noipi para sa mga Pinoy sa ibang sulok ng daigdig. And you've been listening with Cora
1: and Sheila D.
0: Here's ating Filipino shows 106.7 sa inyong mga radio dahil ang boses ng ating mga kanayon. Here it is coming up. Si Bamboo is sa kanyang Noipi para sa lahat ng mga Pinoy. You've been listening with Cora here at Phoenix FM 106.7.

0: Yes. Bamboos, Pinoy, Noipi. Kaya yan, balik tayo sa ating programang The Filipino Show here sa ating Himpilan 106.7 sa inyong mga radio dial, Phoenix FM. Ngayon, Sheila D.
1: Yes.
0: What are the things you could add into that? Sige nga, mayroon ka pang mga, mayrami tayong mga pupuntahan, di ba?
1: Yes, marami na tayong ano, marami na tayong mga taga-subaybay sa iba-ibang lugar.
0: Mm-hmm.
1: Nilalamig siguro din sila, no? Kaya hindi ko sila makita ngayon sa ating ano. Ang, alam mo kasi ngayon, tita, grabe ang mga kabisihan ng mga tao, no?
2: Oo,
1: tsaka, grabe ngayon. And, for some reason, I don't know why. Maybe kasi dito sa atin is napakalamig, no?
0: Mm-mm.
1: Winter kasi. Pero ang dami-dami kong naririnig ngayon na ano, na mga nagkakasakit.
0: Alam mo yun? Talaga naman.
1: Ay, hindi lang. Grabe ngayon ang ano, ang yun, alam mo yung mga kailangan nila magpa-check up, kailangan nilang magpa-doktor kasi kailangan nilang magpa-check kung kailangan nila ng mga treatments or whatever.
0: Mm-mm.
1: Minsan dumarating sa point na kailangan mo talaga ding isipin na health is wealth, no?
0: Of course naman talaga.
1: It doesn't mean that you are actually in...
0: You're invincible. Mm-hmm. Hindi ka invincible. Kaya, ang sa akin, ako'y nagpapahilot, nagpamassage.
1: True.
0: Ako. Weekly yan ang aking massage kasi it makes me, mm-hmm. yung parang... Kasi kung hindi ako nagpamassage, parang ako nagkakasakit. Gagastos talaga.
1: Oo.
0: Mahal pa yata dito ng pahilot. Alam
1: True.
0: Mo ba?
1: Very, ano, very challenging ang ano, no? Lalo na pag tayo namang mga... nangingibang bansa, wala tayong ginawa kundi mag-work na mag-work hanggang sa kaya natin.
0: Mm-hmm.
1: Tapos hindi natin alam na yung body pala natin nagsasuffer na rin kasi mm-hmm. akala natin okay lang tayo, on the go lang. Pero...
0: At saka karamihan, napupunan ko kasi tayo sa atin is andun tayo sa mga yung mga ano, medicinal plants.
1: Mm-hmm.
0: Yung nasa ano tayo, gaya ko ha, example lang ako. Hindi talaga ako pumupunta sa doktor sa atin. Maski na sa Manila kami, talagang ano kami sa yung mga primitive na mga healing plants, mga hilot, mga ganun. Pagdating ko dito, tsaka wala, syempre wala namang ganun, wala namang mga traditional ano medication. Kaya talagang punta ka sa doktor. Eh mas lalo ako nagkakasakit niyan kasi hindi kaya ng katawan ko.
1: Oo.
0: Kaya nga, nung naano ko na may nagmamassage pala dito. Pero yung nagmamassage kasi dito yung dati, talagang parang hinihimas ka lang. Hindi gaya sa atin na talagang tatanggalin yung mga panuhot mo.
1: Mm.
0: Di ba? Pero mayroon na rin dito, marami na rin sila. Kasi marami na tayong mga multicultural na mga Balinese, yung ating mga Indonesian friends, tapos mga Pilipino din. Marami na. Tapos kaya nakakaano tayo. Pero magpunta pa rin kayo sa doktor kasi importante yun.
1: Yes.
0: Parang maano yung
1: regular check-up.
0: Yung regular check-up.
1: Vitamins. Ngayon, vitamins, multivitamins din. Kailangan.
0: Oo. Kaya nga, alam mo, nagpabili pa talaga ako doon sa Pilipinas ng multivitamins, ng vitamins na nahiyang sa katawan ko. Kasi yung nasanayan ko, hindi eh. Parang sa loob, sa palagay ko, hindi tumatalabo. Baka psychosomatic, ano lang yun, illnesses yung naramdaman ko. Pero pag yung pinapili ko sa Pilipinas, may supply ako niyan, mga six months. Kaya, ayun. Kaya, pero sa palagay ko, sa akin naman, eh, hiyang ako. Sa kahiyang lang yan. Pero yun na nga, marami ka naman mabibili over the counter na mga vitamins, di ba?
1: Sure.
0: Lalo ngayon, yung flu at saka pneumonia injection. Di ba nagkasakit ako for 2 weeks dahil after effect yun sa flu and pneumonia injection. In kaso sa atin naman, yun na nga napag-usapan nga namin, nung last week, nasa Rotary tayo. Tapos di ba may mga baby contest tayo. Tapos ang tinatanong kung na-recall mo ba yung mga immunization. Eh sabi ko naman, sa amin kasi sa Pilipinas, lahat na may mga pandemic, palagi kaming may booster. Nag-ano tayo, gaya nung yung nagdaang pandemic ba?
1: COVID.
0: Sa COVID. Mm. Diba sa atin, baliwala yun. Kasi halos sa isang ano yata, taon yata, ilang beses pupunta yung mga ano, yung health practitioner pupunta sa mga school.
1: Uh-huh.
0: Bibigyan tayo ng quarantine. Yung injection na
1: yes.
0: pag-ano. Kaya sabi siguro yung katawan natin na ano na yun na
1: na-immune tayo sa ganun.
0: Nahihiyang na yun na ano na immune na tayo. Pero hindi naman ako doktor kaya hindi tayo makapag ano ng ganun. Pero yun na nga ang nangyayari kasi dito sa ibang bansa iba talagang mga medication ang inaano sa iyo. Ano, hindi ka lang makatulog, mayroon ka nang iniinom, di ba? Mm. Ano pa. Kaya, ayun, pero yun ang mga kaibigan, mga kapuso at mga kanayon, talagang you also bantayan yung kalusugan nyo. Kasi, at saka pa kayo pupunta sa doktor kung talagang malala na, di ba? May mga nangyari dito sa atin na ayaw nilang inaano lang. Kasi kaya ko lang, iinom lang ako ng Panadol nito. Pero yung pala, malala na.
1: Yes. Iyan talaga minsan yan ang worst sa atin, makakaramdam tayo ng ano ng tawag dito ng mga sakit-sakit na katulad ngayon. I get well soon to my mother-in-law sa aking nanay Nieves.
0: Kumusta na pala si Mari? Kumusta ka na Mari?
1: Ayun na ano may ano siya, umalis ako sa bahay, pinagluto ko muna siya bago at may ano nagsisipon, nagpapahinga siya. Alam mo naman.
0: Ngayon, kasi kailangan malamig, grabe. Yung ano lang, yung ako naka thermal underwear na ako, tapos maano pa itong aking makapal pa itong aking suot. Pero tapos yung aking, ano, ikimo yung aking pantalon, pero mayroon pa rin akong thermal underwear doon. Kasi kung hindi, talagang lalamig.
1: Lalamig yan.
0: Biro mo naman eh, ang... Mabuti naman, naging 11.3 na lang. Nung ano talaga is minus... Ano sabi ni Kirsty? Minus 1 yata.
1: Oo, normally naman.
0: Normal. Kaya yun, mga kapuso at mga kaibigan. Pero bago ang lahat, patugtog muna tayo ng words ng ating sponsors. Kasi baka mamaya makalimutan na natin yan. Huwag pagalingan pa tayo. Here it is coming up, the words of our sponsors.
2: Sponsoring Phoenix FM.
3: Ready for a new job, a fresh beginning, or the right support to move forward? ZVGT Employment, we're right beside you every step of the way. We can help you find real job opportunities, apprenticeships, and traineeships. We guide you toward the training you need and help you build the confidence and skills to secure meaningful work that suits you. As a not-for-profit, we're committed to strengthening local communities through events and sponsorships. Parents and carers with children under 6 can access tailored support through our Parent Pathways program, and our culturally safe services ensure First Nations and multicultural job seekers receive guidance that honours culture, community, and identity. Wherever your journey leads, CBGT Employment is here to help you reach your goals. CBGT Employment, real people, real support, real jobs.
4: Sponsoring Phoenix FM.
2: SB My Weight Compass, led by weight management practitioner Sebastian Baron, supports you in weight loss and the adoption of healthy habits without strict diets, offering tailored guidance and support. With a modern, evidence-based approach in English and Spanish, you'll build healthy habits that deliver lasting results. A healthier future begins today. Contact us now at sbmyweightcompass.com or message 0448 242 527. SB My Weight Compass, your guide to sustainable weight loss and better health. Phoenix FM sponsors.
5: Terry White Chemmart Strathdale Pharmacy, your local friendly pharmacy for prescription service, health checks, vaccination services, dose administration aids, L'Oreal, Natio and designer brand cosmetics, a great range of giftware and fragrances with delivery throughout Bendigo. Terry White Chemmart Strathdale Pharmacy, delivering frontline healthcare. Find us at Shop 48D, Strath Village.
6: Phoenix sponsor. Bendigo Ink and Toner, formerly known as Cartridge World, is situated at 296 High Street, Golden Square. Bendigo Ink and Toner offers all the leading brands of cartridges, printers, paper and more. No fuss, save big, print happy. At Bendigo Ink and Toner, you'll save up to 50% and protect the environment with their use again cartridges. Save big on printer ink and toner and check out the tailored solutions for your business. Bendigo Ink and Toner will solve your printing problems.
4: sponsoring Phoenix FM.
7: Step into a world of magic, myth and musical wonder with Orchestra Victoria. Experience Stravinsky's breathtaking Firebird, Mikhail Glinka's exhilarating overture from Ruslan and Ludmilla, and Debussy's charming Petite Suite. Led by conductor Sam Weller, this spectacular concert unfolds as a vibrant journey through Russian folklore and the 18th century French elegance, full of fantasy, colour and cinematic sweep. One night only, Friday 24th of July at Ulambara Theatre. Book now at gotix.com.au. Orchestra Victoria, colour, drama and wonder live in concert.
2: Phoenix FM's on-demand and podcast platform brings you the great shows you've missed or just want to hear again when and where you want them. Over 20 of our locally produced shows on themes including First Nations news and music, local sports, world music, heavy music, multicultural music, new Australian music, live performances, country music, or the 70s, 80s or 90s, all there for you to check out when it suits you. Or catch up on some of our community conversations and find out what's going on locally. Whatever your interest is, it's all just a click away. Go to phoenixfm.org.au and use the program guide to find the show you want, or use the Explore tab and the On Demand option. And in seconds, you'll be listening to your favourite Phoenix show when and where you want. Provided for your convenience by our sponsors, Skip Skateboard and Trash Cult on Phoenix FM, the voice of your community.
0: Yes, that's the voice of our community. Balik tayo sa ating program, ang Filipino Show with Sheila D. Kaya yan, ano pa bang pag-usapan natin?
1: Ating mga kaganapan sa lalong madaling panahon.
0: Oo, di ba?
1: Yes.
0: Sa 25th
1: ng July. Okay. Nasa ano tayo? Nasa Ballarat. 35th Fabi Anniversary Gala Night sa Ballarat and District Trotting Club.
0: Tapos, it's a ticketed events. Ilan ba tayo?
1: Lima
0: sila, Shane. Tapos, ikaw, ako. Sino pa ba si Princess?
1: Si Malu.
0: Maria sasama.
1: Yes, si Tita Maria. Yes.
0: Sino pa ba? Bari, lima rin tayo.
1: Hindi
0: sasama si ano-ano. Mga sampo siguro tayo. Kaya okay lang yun. Kaya mabuti no na ano. Kaya kung si Gloria sana sasama pero meron na pupuntahan, kaya baka maano ko siya na.
1: Oo.
0: So, kasi meron. Kasi hindi naman siya magdadrive. Kaya ano ko sa kanya. Tapos kaya tanungin ko muna siya kung okay sa kanya. Kasi dapat kasi sasama siya. In kaso, parang nag-ano siya kasi gabi daw. Sabi ko, hindi ka naman magdadrive. Kaya ayun.
1: Yes.
0: At saka mayroon pa tayo, di ba?
1: Oo, back to back tayo. 26.
0: Meron tayong
1: hindi to sa Christmas in July natin.
0: Sa bukas yung Inner Wheel.
1: Yes.
0: Meron ako pupuntahan Inner Wheel. May trabaho ka at saka si Lily. Ako na lang muna.
1: Yes. Meron tayo sa 25 tayo. 26 meron tayo sa Rochester.
0: Sa Rochester. Yung kay Heather. Yung ano doon. Tapos
1: yes.
0: Meron din tayong ano pa ba?
1: Meron tayo July 30. Mag-attend tayo ng
0: yung kay ano?
1: Kay Reverend Rene kay, Ramirez.
0: Yung sa Bishop.
1: Bishop.
0: Tapos meron tayong ano din sa 27 ng August. Sa August marami din tayong ano sa August. Pero yung first na ano natin na social
1: night
0: natin sa Rotary Club of Bendigo South. Tayo yung Pilip, ikaw at saka si Lily ang ano ang
1: mag-host.
0: Yung mag-host doon. Kaya we host the Filipino cuisine. Pakita natin sa kanila kung anong gilas mo. Sa si Chef Shishu. At saka yung kaya nga noon. Ang ano pala, ang atin pala is yung Rotary Club of Kangaroo Flat at saka Bendigo South sa mga partners.
1: Okay.
0: Kaya pwede tayo mag-invite ng mga kaibigan natin.
1: Yes.
0: Pero ganun nga, yung pinag-usapan natin sa na ano na ganun. Tapos pag ano natin na sila yung mag prepare ng venue, tapos tayo ang maglinis. Kaya ganun. Tapos yun na lang sa doon sa Rotary Club natin is kailangan mag-invite tayo ng mga iba-ibang lahi din. Kasi ang na-invite na natin sila, yung taga sila Nina at saka si Ronnie from Indonesian community.
1: Yeah.
0: Tapos na in-invite ko lang sila si Jing. Si Jing at saka yung asawa niya, Tano. Yung nasa yung kahapon nasa simbahan tayo. Si Jing at saka yung the old police officer sa Pilipinas ngayon.
1: Okay, traba. Yeah.
0: Jing, ano ba yung pangalan ng asawa niya?
1: I haven't.
0: In-invite ko rin sila kasi they're interested. Tapos, ang ano naman kasi is, kung mag-asawa ka, isa lang ang member. Pero yung friends na yun ng Rotary, yung asawa mo. Tapos, yun na nga, one of our vision is we're going to recruit members from different ethnic communities. At saka may mga ano. Ikaw pala, magtutok ka, members talk.
1: Yes.
0: Coming up. Mm-hmm. Kailan nga bala yun? August yun, di ba?
1: August ako. First week of August.
0: August. Kaya, kasi ang ano natin ngayon is, kasi yung iba ayaw nila, pero ngayon naiinganyo sila. Kasi sabi ko, paano namin malalaman kung sino kayo? Matagal na tayong magkasama dito, pero hindi namin alam kung sino ka or anong ginagawa mo or something like that. Kaya marami na. Si Rod, kaya very, very tuwang-tuwa ako. Very, thankful ako. Kasi yung ating sa board natin, members of our board, are helping me a lot. Gaya na lang kay Bernie at saka kay Lindsay, tapos si Tony at saka si Heather. Alam mo, talagang ang dami nilang ginawa talaga na talaga nakapagaan ng loob natin kung paano natin gagawin yung ating yearly plan. Kaya pasalamat talaga ako sa lahat. Kaya ayun, kaya ito, talaga i-showcase natin ha yung ating galing ng culinary. At saka may mga plans tayo, di ba? Di ba pag-usapan natin yung plans natin ng yung multicultural feast. Mm-hmm. Ano nga ba? Ikaw, yung concept mo yan eh. Alam mo ba yung concept na yun? Pwede mong we could actually hire sa kung ano lang naman tayo, mga anim lang naman ang ating mga chef.
1: Mm.
0: Tapos gagawa tayo ng
1: hindi, ano tayo tita? Multicultural feast tayo. Iba-ibang mga culture na chef din. Meron akong kakilalang mga Indian chef.
0: Oo.
1: Meron tayong Filipino chef. Meron tayong mga
0: Indonesian. Meron kang kilalang Indonesian.
1: Yes, meron akong
0: Tapos mga din sa mga European din.
1: What's there now?
0: Kasi ang ano natin, we're in partnership with Channel 31. I-film nila. Tapos, they could show it to yung culinary shows nila. Gaya halimbawa, may anim tayo na chef, di ba? Anim tayo or apat na chef. Binal natin, apat na chef. Tapos, kanya-kanyang cultural related food. Pagluluto yan sila. Tapos, mamaya, we could have, kung lunchtime yun, we could have lunch together. Kung sino yung mga tao na mga kinumbida natin. Mm-hmm. Tapos yun na nga, paghatian natin yung halimbawa kung anong gastos mo, divided natin sa lahat ng mga tao doon. Hindi naman sila pupunta lang na free. Magbabaya din sila kasi kung ano yung niloto. Pero ikaw yung in charge doon, ikaw yung itong lulutuin natin para hindi magka-clash kasi akala mo kung hindi kung ano. Tapos sila, makakumbida sila ng mga kaibigan nila sa community nila at saka tayo din. Sabihin na lang natin na alright, okay, we could invite mga six each person. Di marami na.
1: Uh-oh.
0: Pero ang ano natin is we're going to use yung Rotary Club ng Gateway Park kasi mayroon silang kitchen doon, industrial kitchen. O ano kaya kung sana maganda yun sa winery, in kaso di ibigin magdala tayo ng mga equipment pagpaluto. Hindi na, no? Di ba?
1: Sa kasi, winery? Depende.
0: Kung mag-ano tayo doon, parang outdoor yun. Magluluto sila tapos magdala ng tapos hindi. Kaya ang gagawin na lang muna natin is mag-ano mo tayo ng maliit lang muna na parang preliminary yung ginagawa natin. Titingnan natin kung workable ba. Okay? Yun ang isa sa mga sa ating show. Tapos yun na nga, kaming mga broadcaster dito, hindi lang kami broadcaster, hindi yung aming ano, yung aming role hindi lang dito sa studio. Pupunta kami sa community. We're trying our best to reach out sa mga members ng ibang community and parang pamahagi natin yung ating kultura.
4: Sure.
0: Right. Okay, so mayroon ka bang ibang concept para doon?
1: Kasi naman tayo eh, parang very wide yung mga
0: flexible. Flexible tayo.
1: Meron ako eh. Basta ano ako eh, kasi excited ako sa ano, meron akong friend na Ukrainian chef, very ano sila, very particular din sila sa ano nila, sa
0: kanilang cuisine.
1: Iba rin ang ano nila. Mm-hmm. Tapos meron akong kakilalang Indonesian chef. Alam mo yun, parang minsan pag ibang ano, actually ngayon tita na mas ko ngayon sa Indian ano, Indian cuisine.
0: Yes.
1: Na ano ako masyado na very interested ako sa
0: Sri Lankan ano cuisine nila. Yung ano natin.
1: Yeah.
0: Kaya, good evening po Jocelyn, kung nanonood ka sa atin, kaya may nanonood dito. Kaya yun ang gagawin natin. We're going to put it in our planning things. Ang ano ko kasi 'di ba, may mental health ano tayo week.
1: Yes.
0: Dito, pupunta dito yung Channel 31. Kaya we do it like some sort, maybe what we could do after this, we do it maybe lunchtime or something like that. Samantalang, nandito pa yung mga crew niya, Ila.
1: Mm-hmm.
0: Kaya ano natin yan sa around towards October 30-31. Mga sabihin natin lunchtime or dinner time. Pero lunchtime siguro maganda. O parang tapos ano ba yung 30-31? Kasi meron tayong ang ano natin yung night ng question and answers portion about mental health, kasi ang theme ngayong ano ngayong year na to is women's mental health program. Kaya ayun yung ano natin din at kung halimbawa meron ka bang mga chef na mga babae, that will be a great thing.
1: Yeah, Ukrainian friend ko
0: yun maganda yan, kasi parang ipaano natin na talagang it helps them to about mental health situation, kasi pagluluto is ano yan, para stress management yan eh. Kaya pag ano natin yan sa concept ng women's mental health.
1: Mm-hmm.
0: Kaya yun ang sinasabi ko kay Joe na ganun ang gagawin natin. Tapos mayroon pa tayong nasa ano pa natin, mayroon pa tayong nasa ating drawing board yung sinabi mo sa akin na Multicultural Got Talent or
1: Yes, Bendigo Got Talent. Yes.
0: Tapos you focus on the multicultural mga artists, mga talent.
1: Yeah.
0: Kaya yun, ano yun, isa pa rin yan sa mga gagawin natin. Right, at saka pala magpaano tayo we're going to congratulate Mason Kitchen, si Sid.
1: Oh, yes.
0: Sa kanilang opening, ano
1: yes,
0: daw?
1: Yes,
0: kasi
1: yes.
0: Dapat pupunta nga sana ko yung lamig-lamig eh.
1: Yes, actually I was really planning to mag-message sana ako kasi nakita ko sobrang busy sila. But we are actually planning to have a collaborative event with them.
0: Oh, talaga?
1: Yes, by September. Yes.
0: Okay, September.
1: Yes.
0: Uh-huh. Ano gagawa ba tayo ng ano? Tinatanong ako eh kung gagawa ba tayo ng Valentine's ano. Kasi nga, napumpisa natin yung Valentine's Day. Kaya in collaboration naman sa BFFI, ang gagawin natin dyan.
1: Yeah.
0: Sa 14 ano sa kasi Rotary and BFFI collaboration natin 'yan, kasi parang ang ano kasi tapos kung halimbawa mayroon mang Indonesian community or Sri Lankan community, they will going to be there for us. I-collaborate natin 'yan, parang at least
1: magkakaroon tayo ng ano, hindi lang ngayon ano, Valentine ball.
0: Mm-mm, ganun ang gagawin natin. Kaya right, okay, sa next ano 'yan. Kaya hindi tinatanong ako kung sabi ko tat kausapin ko muna sila, kasi ang ano natin kaya dapat pa nga i-review pa rin natin yung Valentine's Day. Hinintay tayo ni Gary. Right, okay, so magpatuloy po tayo. 58 minutes past 6. Magpatugtog ulit tayo ng ng isang awitin. Ang hiling naman ng mga kaibigan natin sa Georgia and Kutaisi, yung hiling naman nila yung kanta ni Freddy Aguilar na Luz Biminda.
1: Yeah.
0: Maging ano tayo, galing sa Noypi, Luz Biminda tayo, maging patriotic tayo ngayong gabi. Kaya, you've been listening with Cora and Sheila D. sa ating palatuntun ng The Filipino Show, mga kapusot, mga kaibigan, mga kakanayon, ang ano tayo ha, yung all over the world tayo, kaya pwede bang i-share nyo naman, kaya mga kapusot, mga kaibigan, here it is. Freddie Aguilar's Los Biminda.
4: You've been listening with Cora here at Phoenix FM 106.7 in your radio dial, the voice of your community.

0: Yes. Los Biminda, gising na talaga, ha? I'd like, babatiin natin si yung kaibigan natin na si Virgie Bacaro Gutang, nanonood sa atin ngayon. Kaya, hello.
1: Good evening, Nanay Virgie.
0: Hello, my love. Kumusta ka na? Alam mo kagabi, kahapon, hindi ko kinakain yung ano, dinuguan mo. Pagdating ko doon, wala na. Naubusan ako. Gusto kong magreklamo. Kasi kumakain ako pag siya nagluluto. Kasi alam mo ba, yung hindi ba maano, hindi ba? Yung ano niya, hindi... Alam mo na, meron namang... Kasi alam ko na eh kung ano yun. Kaya hindi talaga ako na ano na. Kaya sabi ko, ano na ba yan? Maubusan ako. Tapos meron konting ano doon. Ano, hindi sumasagot itong aking ano. Ano ba to? Kaya ayun, mga kapusot kaibigan, si ano, si Luz Bibinda yan. Kaya ito, yan, nasa ano tayo, nasa... Nagpunta tayong Japan, Chiba, Nagasaki, and Tokyo. Ngayon, nagpunta tayong Riyadh at saka sa Georgia and Kutaisi. Ngayon, pupunta tayo sa... punta tayong Korea. Kasi yung mga kaibigan natin sa Korea, yung nag-ano yan. Ang tagal na nilang nagpumihiling nitong kanta ng bayan, yung theme song ng bayan ni Marieta GP. Si Marieta, isa sa mga Pilipino niya na Pilipina singer extraordinary na sa taga Doreen in Victoria. Kaya nanonood sa atin yan palagi at saka nagpapadala ng mga CD yan. Kaya kung sino yung mga kaibigan nyo, kaya yan, mag-ano ka na nga, na kung sino yung mga singers na pwede
1: yes,
0: magpadala sa atin.
1: Yes, kailangan natin mag-ano.
0: Mm-hmm. Magpadala ng mga CD dito para i-promote namin kayo. Ano. Kaya so, yung taga-Korean friends natin na si Mayet, Julie, and Claire, they're going to shout out to Linda, Angela, Chill, Otik, and Mimi para daw yan sa kanila yung kanilang anong nangyari sa ating dalawa. Ano ba yan? Malaking question yan. Anong nangyari nga naman sa ating dalawa? Naku. Andali ha. Hindi natin. Ayun. Ito na yung malaking $1 million question na yan. Ano nga labarang? Mahirap na talaga, no? Yung may mga long distance relationship. Kaya relate na relate yung ating mga OFW at saka mga expats natin. Kaya here it is coming up. Pakinggan nyo ito. This is actually originally si Isa Siguera pero it's been popularized now kay parang ano niya yung covers ito ni Marieta. Here it is coming up, anong nangyari sa ating dalawa? And you've been listening with

0: guess ano nga naman ang nangyari sa ating dalawa? Labas sa mga $1 million question yan. Kaya hinihiling na ang mga kaibigan natin yan sa Georgia in Kutaisi, yung mga kaibigan natin dyan. Right, okay. So, patuloy po tayo mga kapusit, mga kaibigan. It's 10 minutes past 7. Parang sandali lang, di ba? Ang temperatura ulit natin dito sa pinakamamahal natin na City of Greater Bendigo is, maulan pa ba? Hindi na. Maulan pa rin, ano? May mga ambun-ambun ng konti.
1: Wala.
0: Sits on 11.1 degrees. Kaya, kailan kaya ito iinit? Kaya, yun si Joe, kung nandiyan sa, nasa ano, Sunshine Coast to, eh, talagang malamig din daw doon, something ganun. Pero enjoy na enjoy sila. Sila ni Tony. Kaya ayun, para sa inyo to, anong nangyari sa ating dalawa? Right, kung naintindihan nyo yan. Right, okay. So, patuloy po tayo mga kapuso at mga kaibigan. Kasi yung ating mga kaibigan from Bahrain, Manama, na sila Rosa, Nina, and Marifi is para da yung kay Johnny, kay Ray, at saka kay Nando, yung kanta ni Rodolph Manolis, yung Pamada. Pamada ba? Oo, Pamada.
1: Pamada.
0: Rin. Pamada. Yung Tanchu. Tanchu ba yun? Pomade.
2: You've been listening with Cora here at Phoenix FM 106.7 in your radio dial, the voice of your community.

Ayun, si yung ano si Deji ano, isa sa mga ano yan, mga original songs na yung hawak mong beat naging hawak mong brief tuloy, kaya parang hindi ko gusto ipatugtog yan eh, pero andyan nakasalang na. Right, okay, yung mga cha-cha-cha music with us ang yung gabi, yung hinihiling ng ating mga kaibigan sa Bahrain in Manama. Ngayon is pupunta naman tayo ng Doha in Qatar kasi kailangan natin yung kanta ni Glock 9, yung alalay ng hari, ang hinihiling ng mga kaibigan natin sa Doha in Qatar na sila Renee, Vanjie, and Cheryl, para daw kay Dico yung mga alalay ng hari na sila Raul, Dico, and Mauro. Here it is, pakinggan natin si Glock 9, alalay ng hari. Here it is, coming up.

Inihiling ng ating kaibigan yan sa Bahrain in Manama. You've been listening with Cora. Malis na si Sisho kasi mayroong, ano, mayroong siyang pupuntahan. Kaya paalam na daw siya muna. Kaya ingat kayan dyan, Sisho, sa pagdadrive, ha? At saka yung, ano, yung ating mga kaibigan dyan. Kaya yun, ingat-ingat lang kayo. At saka, ano mo, lalo na yung drive pauwi sa, galing sa trabaho nila, yung papunta sa trabaho nila. Mangyayad kasi madulas ang ating daan ngayon. Hindi ka lang mag-iingat, mag-iingat ka rin sa ibang driver kasi yung iba, pagod na yan. Hindi nagpapahinga. Kaya, ayun, kaya, kasi pag nasa ano ka, nasa daan ka, nagda-drive ka, talagang lahat talaga ng mga senses mo is awake ka talaga, ha? Mga kapuso at mga kaibigan, ingat-ingat tayo lang ngayon, madulas ang ating daan. At saka huwag gumamit ng cruise control kasi yung ano, yung isang kaibigan ko na mechanic talaga, sabi niya, hindi kayo magko-cross control pag ano, pag mabasa ang kalsada kasi ano, talagang hindi kaagad dyan ano, ano ng brake natin. Right, okay, kaya yun lang naman ang ano, ang bahagi ko sa iyo yung kanyang ano, payo. Kasi yung karamihan, ako kasi pag nagda-drive ako, nagko-cruise control ako kasi minsan parang ano ba, parang alam ko safe ako doon sa mga ano, alam mo na may mga daan na nandiyan yung mga police. Nakikinda ano sa iyo, nagbabantayan kung nagpapa-overspeeding ka. Kaya yun, ingat na ingat ako dyan. Kaya yun, ngayong oras natin is 24 minutes past 7 at ang temperatura ulit natin dito sa pinakamamahal natin na city of Greater Bendigo sits on 11 degrees according to our Phoenix FM weather station. Right, okay, magpatuloy po tayo kasi yung Glock 9 yun, yung ano, yung alalay ng hari. Kaya dapat kasi is magpatugtog pa rin tayo ng Glock 9 kasi hinihiling ng ating mga kaibigan sa Doha in Qatar, yung mga kaibigan sa Doha. Ang hinihiling naman nila is yung ano, yung sirena. Kaya pakinggan natin yung ano, kasi yung mga kaibigan sa Doha in Qatar na sila Rene, Dico and Raul is para na yan sa mga kaibigan nila ng mga sirena. Para daw yan sa mga kaibigan ng sirena. Ako naman talaga, I really love this song. At saka, alam mo, hanghang ako, saludo ako sa mga sirena. Kasi, okay, pakinggan nyo ang lyrics. Kasi talagang marami na nakarelate dyan. Okay? Saka, alam mo naman sa atin, pinagtatawanan natin pag ano, pag may mga alam mo po, ang mga lalaki na malambot, akala nila ano na yung pinagtatawanan nila, pero hindi dapat natin pagtatawanan yan, igagalang din natin kasi tao din yan. Tsaka yung hindi alam mo maano sila, siyempre sasaktan yan sila, pero ano, hindi nila pinapakita yan, hindi pinapahalata, pero sa totoo lang masakit yan pag pinagtawanan ka, parang naging second class citizen ka. Pero pakinggan mo ang lyrics nito. Kaya mapulutan nyo to ng mga aral. Kaya mga kapuso at mga kaibigan, Glock 9 Serena. Hinihiling ng mga kaibigan natin sa Doha in Qatar. Here it is coming up. And you've been listening with Cora. You've been listening with Cora here at Phoenix FM 106.7 in your radio dial, the voice of your community.

see Marietta Gipi, I think singer extraordinary, a Filipina extraordinary singer from Doreen and Victoria, yung kanyang usok, yung cover niya na usok, yung hiling ng ating mga kaibigan yan. Sa Doha in Qatar, kaya punta ako dyan, so miss you more ng mangbulol ka. Gano'n ba naman talaga to si Miss si Amori, panay ang layas. Kaya yun, mga, yun ang mangyayari sa atin. Mga kapos at mga kaibigan, 41 minutes to go, 41 minutes sa past 7, mga ano na lang, 19 minutes to go na tayo. Mga kapos at mga kaibigan, anuin muna natin yung ating kaibigan sa Houston, Texas. Yung mga kaibigan natin sa Houston, Texas na sila Dr. Mauro, si Dr. Tony. Kanina pa talaga to, kanina pa, inaano na nila yung theme song ng bayan. Yung ano daw yung Where Did Our Love Goes, naniningil ka na naman. Ano ba yan? Ay, here it is coming up. Hindi natin patagalin yan kasi parang marami pang utang natin dyan. Kaya here it is coming up. Sila Dr. Tony, Dr. Mauro, Dr. Kevin, si Rico J. Pono. Where did our love go? Ayun, nawala kasi. Nawala na parang usok. Ayun, here it is coming up. Liwat kaayo, bitaw. Right, at saka ano pala ni Bunding-Bunding, yung birthday pala ng tatay natin, ng ating king, di ba? So you're listening with Cora. At saka sa ano pala bukas is I'm going to be attending the Inner Wheel changeover dinner. Change over lunch pala. Tapos sa Saturday naman is pupunta tayo, ako ang mag-host ng Pamsaya ng Tarnay Victoria. Isa sa mga function yan ni Julie Wood, kanyang ano, tsaka kaakibat ko si yung chairman ng Channel 31 is si Mr. Joe Martina, yung aming guest speaker, siyang guest speaker, tsaka ano din, kakotandim ko diyan sa pag-host. Kaya here it is coming up. Huwag mong kalimutan si Rico J. Pono, Where Did Our Love Goes? Here it is coming up. You've been listening with Cora here at Phoenix FM 106.7 in your radio dial.

0: Es ang celos. Yan si Lusnea, no? Si Lusnea, siya era. Kaya sabi nga nun, ano pa, no? Parang nawala yung usok, no? Kasi yung ano, worded, parang yung nawala na yung worded of love ko para sa usok. Tapos dahil sa kasi celos, kaya you've been listening with Cora sa yung palatuntunan The Filipino Show here sa ating himpilan, Felix FM 106.7 sa inyong mga radio dial. Ang boses ng inyong mga kanayon. Kaya kung mga kapuso at mga kaibigan, huwag kayong mag-atubiling i-share itong ating, ano ha, ating Facebook Live presentation, kasi parang mapanood naman ito ng mga kaibigan natin sa iba't ibang sulok ng daigdig. Umiikot tayo mga kaibigan, nagpunta tayong Japan, sa Chiba, sa Nagasaki and Tokyo, nagpunta tayong Korea, nagpunta tayong Singapore, nagpunta tayo sa Houston, Texas, nagpunta tayo sa Riyadh, sa Georgia and Kutaisi, sa Bahrain and Mandaba, Doha and Qatar, sa Dubai, ngayon mamaya pupunta tayo sa Utah and Salt Lake City, mga kapuso at mga kaibigan. Kasi maraming nakikinig sa atin yung ating mga OFW tsaka yung mga ating mga expats. Kaya umikot tayo, nagpunta tayong Pilipinas naman. Siyempre, sa Pilipinas din, nagpunta tayo sa Pilipinas, di ba? Marami tayong nanonood sa Pilipinas, saka dito sa iba't ibang sulok ng Australia. Kaya maraming salamat mga kapuso at mga kaibigan. Nahiulak sa walang sawa yung pagtangkili. Kaya ulitin ko, marami kaming mga ginagawa dito, yung upcoming broadcaster, ethnic broadcasters, talagang umiikot kami sa mga kaanuhan dito, mga events dito, nag-host kami, or kaya naging guest speaker, lahat-lahat na maginagawa namin dito. Kaya ayun, ngayong Saturday, ngayong bukas is nasa Inner Wheel ako, dito lang sa may Marong. Tapos may mga changeover dinner as part of my role as a president of Rotary Club of Bindigo South. Pumunta ako sa iba't ibang mga Rotary event representing my club. Tapos ngayon pupunta din lang kasi hindi lang as a Rotarian, hindi lang civic leader, community leader, at saka broadcasters din ako. Kaya sa ngayong is pupunta kami ngayong weekend, pupunta ako sa Pamsaya event sa Chennai in Victoria. I'll be hosting an event there. Tapos galing kami sa Shepparton as I was a guest speaker naman. Sa marami kasi kita yung mga event dito sa mga Filipino community. Tapos naman is pupunta rin kami sa Ballarat sa 25th. So yung FABI, yung Filipino Association of Ballarat, meron silang gala dinner, yung parang ano nila yun, yung anniversary nila yun. Kaya andun kami, mga sampu yata kami from here, from Bendigo, mag-drive kami punta Ballarat. Kaya inano namin yung congratulations sa mga events coordinator at saka mga community leaders sa Ballarat at saka sa Shepparton at saka dito sa Bendigo at saka sa iba-ibang sulok ng Victoria. Kaya mga kaibigan, mga kapuso, mga kanayon, is Algana going to play a song na hinihiling ng ating mga kaibigan sa ano to man to sa atin, yung sa Utah and Salt Lake City, yung mga kaibigan din sa Utah and Salt Lake City na sila Isabel, Sol, and Isaac, para doyang kay Toyang, Rick, Rob, Nadia, Joanne, Melly, and Franco. Niling nila yung kanta ni Bamboo. Kaya maybe two songs in a row, yung Masaya din after that, Hallelujah. Paalam po ako mga kapuso at mga kaibigan. Sa next week, wala ako dito kasi wala kaming Filipino show dahil City of Greater Bendigo's council meeting. Kaya ito lang naman ang council sa buong Victoria, no, very transparent na pinapakinggan na nakikinig natin, napakinggan natin na kanila yung kanilang meeting, monthly meeting. Kaya here it is. To conclude, I'd like to leave you a song from Bamboo, Masaya. Here it is coming up. Masaya by Bamboo. And you've been listening with Cora.
1: You've been listening with Cora here at Phoenix FM 106.7 in your radio dial, the voice of your community.